mosumu ke soki omemi ye okotisi ye na paradiso mbala moko abanda kotuna yo kasi lifelo ezalaka wapi yo soki olakisi ye nzambe olobiki omoni nzambe nzambe ye yo akotuna yo na litoi bongo satana satana mpo azalaka bakoto yo tala ngai na elongi kotala te makambo ezoleka na mokongo na ngai mbisi ata akola na ebale mpo na kolamba ye ifoka kosukola ye

0: Di Nkonga, di yananga katini wana mai na mbele ya maso na ndambo zelu na simo o matana likolo kuna po na na butana nguna likolo
1: apita ndoto ni chomasa buta na nguna likolo kala engwana nganza kuzina wana sina buta simo uyoki
0: boyaga na ngono kipenza
1: we chef.

Ozongi lisusu mero yo. Uka ndenga bani koloba. Mario. Mwasi mususu muna tekaka mero yo. Bisto kanse kutosyo boye. Ozongi lisusu. Yangwa lesa yonini.